0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi ₦300 yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati ₦300 fun owele eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati ₦100 fun owo moto yen ko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: badun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye arara bi asa ti oni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7777# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki